0: Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy.
1: Everybody is happy. Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi imaigmata sa bumiad.
6: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Malagang paalala, ang iBerry.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Karon

Oras sa buong Pilipinas, it's 9:23 a.m. Aminasa, and welcome to Dream High on 104.7 Dream Radio. This is your ad, DJ Senpai, and today is Webass. It's Thursday! OMG, Thursday na, minasang! Kaya huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Weather update muna tayo may-may. And habag at nag-collab, nako, huwag nang umasa na makakapasok pa sa school o sa office kung kasama kayo sa listahan. Dahil walang pasok ngayon, mga besh, sa NCR dahil ang may-may at habagat. Nagsama na, nag-converge na sila. Yan, so nag-ano na sila, nagsama na sila at nag-collab dahil masama ang panahon. May tropical depression, pinalakas pa ng habagat. Nag-anunsyo ang Malacanang ng malawakang suspensyon ng klase at trabaho sa gobyerno ngayong Webes, NCR at 22 pang probinsya. Magjowang umuulan na naman, kaya huwag nang lumabas kung hindi kailangan magtimpla na lang ng kape o magluto ng noodles. O order ng Chinese food sa Walk It Out. O, diba? Habang nanonood kayo ng K-drama. Sana oil! National and politics tayo. Politics, a fuel discount and impeachment updates. Ayuda sa mga driver, tumaas na rin. Dahil sa patuloy na epekta ng gulo, ng gitnang sila ngayon sa pressure ng petrolyo, inanunsyo ay ng Malacanang na simula August 15, tataas na sa 12 pesos per liter mula sa dating 10 pesos ang fuel discount para sa ating mga jeepney at UV Express drivers. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, aabot sa 1,800 kada linggo ang matitipid ng ating mga paboritong drivers para naman hindi masakit sa bulsa ang pamamasada. Impeachment trial stage! Patuloy pa rin umiinit ang usapan sa Senado para sa mga kaganapan at patuloy na pagdinig sa impeachment trial kaugnay ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Talagang tutok ang buong bayan at parang nanonood lang tayo ng high stakes trial series. Sa tindi ng mga pasabog na testimonya, nakakaloka! International News Hour Panels and Global Trends. Grabe, boom na boom ang solar panel dito sa Pilipinas. Dahil kung alam ko lang na talaga babalik tayo sa solar katulad na nangyari sa atin nung Yolanda. Abay, bilyon-bilyong solar panel ang binili ko at nagnegosyo na lang sana ako ng solar power supply, di ba? Nakakalak. At dahil minasahin sa pagtaas ng singil ng kuryente dito sa atin, isa sa pinakamataas sa rehiyon, syempre, patuloy na tensyon sa Middle East. Todong pinasok ng mga Pinoy ang pagkakabit ng solar panel sa mga kabahayan, lalo-lalo na ang kuryente ngayon, sobrang taas ng singil. At ito pa, dadagdag pang makikipag-agawan sa kuryente, itong Pax Silica na to, itong mga data centers na to, and cheap centers, di ba? Sabi nga ng isang shuttle bus driver na nagpakabit na rin, kahit hindi maging zero ang bill, malaking tipid naman at safe pa kahit magka-brownout. Smart choices lang para hindi ma-stress sa mga bill, mga sis. Para sa ating sports and showbiz, mamaya na po yan susunod. What is your horoscope for today? Pakatutukan dito lamang yan sa series Best FM Station 104.7 Dream Radio. Oras sa atin, it's 9:26 a.m. now. We'll be back.

oras sa buong Pilipinas. It's 10:25 a.m. na. That was Bakit Labis Kitang Mahal by the Boyfriends. To remind everyone, meron tayong dinner concert for a charitable cause, an evening with the Boyfriends minsan. So make sure na nakabili na kayo ng ticket. Gold, 2,000. Silver, 1,500. Exclusive for 300 people only minsan. So make sure na kayo ay makabili na. Dahil so August 21 na po ito, Friday, sa Grand Ballroom Pacific Point, San Jose, Tacloban City. Yan po ang The Boyfriends. First time in Tacloban. With the original, of course, Gary Arion and Bob Guzman. So, make sure na nakabili na kayo ng ticket. If wala pa, go ahead and DM Ms. Ma'am Maria Glenda Ong Poco Calibes. And of course, meron din po kami dito sa 104.7 Dream Radio. Meron din po kami dito ng mga tickets. At ito pa, may good news tayo. Kung makapag-resell kayo, we are also looking for resellers. Kung makapag-resell kayo ng at least 10 gold tickets, you will get 1 gold ticket for free. At meron din pong 1 silver ticket for free. Kapag 10 silver tickets naman ang na-resell mo, di ba? Ayos yan. Ayan, so patuloy tayo sa ating sports news. Sports tayo, hataw pa rin Cebu, get ready to run para sa mga fitness buddies dyan. Ready na ang Robinson Supermarket Fit and Fun Wellness Body Run na mag-anunsyo ng kanilang pasabog na leg sa Cebu. Hindi lang ito basta takbuhan, kundi pares-pares kayo nga abot sa finish line. May mga kasama pang exclusive medal and healthy grocery loot bags pagkatapos, o di ba? Sabi nga nila, kung gusto mong pumayat, mabilis kang tumakbo. Pero kung gusto mong may kasamang magbuhat ng hinagpis sa buhay, tumakbo kayo ng mga kabady mo, diba? Showbiz and entertainment tayo, tsaan ng mga artista. Digital chika muna. Mainit pa rin sa social media ang sunod-sunod na vlogs at online revelations ng ating mga paboritong local celebrities at influencers na panalo sa mga paandar ngayong linggo. Mula sa mga nag-aabang ng sunod-sunod na series updates hanggang sa mga pilit na nagpapakilig online. Talagang walang pati ng bartagulan sa internet world. Sign. Shout out to Nathaniel Mayor. Listening right now, of course, to Joe Russ. How are you, Minasign? Sa lahat ng mga nagano dito, immersion. Yeah, nag-work immersion dito. Hello sa inyo. How are you, Dai Jubodeska? I hope everyone is doing okay and fine. Alright, oras natin, 10:27 a.m. Nasusunod ay ang ating Digila. Pakatutukan dito lamang yan sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio.

Oras sa buong Pilipinas, 10:52 a.m. na. Welcome back to Dream High 104.7 Dream Radio. Narito na tayo sa ating segment na Did You Law. So, minasang pinag-usapan natin the other day kung ano ang Vowsy Law. Ngayon, ano naman ang mga hakbang para kung ikaw ay biktima. Ayan, biktima ng Vowsy. So, napapasok ang kaso mo sa Vowsy. Step 1,

may pisikal na inaabuso, agad pumunta sa inyong barangay hall para kumuha ng barangay protection order o BPO para mapigilan ng salarin na magdulot pa ng pisikal na pang-aabuso sa iyo. Ang BPO ay epektibo ito sa loob ng 15 days. Agad din kumuha ng medico-legal report para sa malakas na ebidensya. Step 1B, kung ikaw ay inaabuso sa paraang sexual, emotional o psychological o pang-ekonomiya, dumulog agad sa inyong police station at ipablotter o i-record ang insidente. Mayroong bouncy desk ang mga police station na, step 2 tayo, ihanda at magpatulong sa paggawa ng iyong salaysay at ng mga testigo sa bouncy desk ng police station. Ihanda rin ang iba't iba pang mga ebidensya tulad ng medico-legal report, psychological report, litrato at lugar ng insidente sa inyong bahay kung meron at iba pang mga dokumento. Step 3, maaari ding pumunta sa Public Authorities Office o PAO o sa isang pribadong abogado para ikaw ay matulungan sa paggawa ng mga salaysay at ayusin ang lahat ng iyong mga ebidensya para makapagpaakyat na ng kaso. Ang insidente ay pag-aaralan din ng mga maiinatin ng mga abogado kung ano pa ang mga nararapat na kaso para dito. Depende sa aktual na sitwasyon. Step 4, minsan kung ang kaso ay ma-file na sa prosecutor's office o piskalya, hintayin na lamang ang mga notices nito para sa mga susunod na hakbang ng investigasyon. Step 5, kung ang piskalya ay makitaan ang iyong kaso ng reasonable certainty of conviction o sinabling kasiguraduhan ng pagkakasala ng iyong inaakusahan, ito ay iaakyat na sa korte at maaari ring maisyuhan na ng warrant of arrest ang salarin. Step 6, maaari ding kausapin ng piskalya kung pwedeng mag-file ng temporary protection order o permanent protection order para mapigilan sa mas mahabang panahon na ang salarin na lumapit sa iyo at magdulot pa ng iba pang pang-aabuso. Last step, step 7, kung tumatakbo na ang kaso sa korte, ang prosecutor o piskal na ang tatag-usig ng kaso hanggang matapos ito, maaari din kumuha ng pribadong abogado para humawak ng kaso kung nais mo. O sa ating 10:55 AM na bukas, pag-usapan naman natin ang concubinage. Dito lamang po yan sa DigiLaw, only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. We'll be back, so stay tuned.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Welcome to Unmute with your ads at EJ Senpai. Only here to see these best FM station 104.7 Dream Radio. Ako ang inyong makakasama, mga stress pero lumalaban. Comfort zone na mga dilulu pero productive naman. At ang safe space na mga may chika na di pwede public. Kaya itaas ang volume. Ihanda ang lunch at sabayan ang pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban, 99.9 FM or Mock, streaming worldwide on Weebly. This is your Ate, your Kakampi, your Chakra Booster, Ate DJ Senpai, and this is Unmute Season 3. Mga dream kada, mga ka-dream high, mga ka-unmute, habang nakatutok tayo sa mga balita at nagpapasalamat na ligtas tayo sa ulan, o sana hindi masyadong mainit, may mga kwento sa likod ng mga tahimik na pader na hindi kayang hugasan ng kahit anong bagyo. Narito ang ating espesyal na segment para sa mga pusong durog lumalaban at nagtatago sa dilim. Ito ang totoong kwento mula sa ating mga kalokal at pwede rin galing sa Manila sa mga nakikinig sa ating worldwide stream. Send through Telegram, itong mga to na kwentong to, pinili ko isa-isa. This time, today, babasahin ko na sila. Ang mga sekretong matagal nang bumubulok sa kanilang dibdib, bawat kwento ay may isang nakikinig sa inyo. Isang payo para sa pagbangon. This is from Beatrice. Ate DJ Senpai, kung nakikita manit akon real name, hininga akon number nga ginagamit ko pag send ha Telegram, sana diri nala niyo igyakan it akon full name. Tawagan nala ako nga Beatrice. Kinakapoy na ako mag panggap na happy samtang na eskwila. Kay bisan ano takimuon, feeling ko ginbibinantayan ako at akon kalugaringon nga tatay. Nagtikang ito han na eskwila pa ako in high school. Mga kapot nga diri dapat kaptan, mga sensitibo nga mga detalye nga na diri na ako paiyakan. Hasta yan na, ginyayak na ako niya nga kapag magyakan ako, iya daw, huhumanon it kinabuhi it akon bugto. Hasta yan na, nga eskwila ako yan na college, adi ako Tacloban, daradara ko lagi hapit akon kahadlok, sering ko pa akon kaluguringon, giniilob ko la parat akon bugto. Pero hinay-hinay na ako nga namamatay. Paano ako makakalagiw hininga prisuhan nga akon kag-anak mismo ang naghimo. Hi Beatrice, mupay nga udto, naimo ko na kabatigayan na. Diri mo sala kung ano na hinabuhay mo and I'm very very sorry. An kahadlok na imo inaabat in my mabugat talaga ini haimo pan adlaw-adlaw, haimo kada gius mo pamiminiminom duman, believe me, I've been there. Pero hindi ibig sabihin noon na mahuhuman nat imo kwento, mahuhuman nat imo storya, mahugaw ka na and everything like that. Beatrice, may mga agency, DSWD Field Office, Women and Children Protection Desk, bisang Python na iha na, kay hasta yan na di kalagyap na mumurayaw, make sure na igawas mo ini. Andam her o magapay hai mo, bisan na in secret, diri mo kinanglan na ma-feeling ni nga nag-iisa, na ano ka, feeling left out, alone, and everything. Lumapit ka sa mga pinagkakatiwalaan ang kamag-anak. Friends na pwede mo magawas, tanan.
Ngahin, maaram ka nga bubuligan ka nera nga dere ka nera i-judge kung ano man it mahinabo. Pabulig ikaw na gumawas itong nga impyerno nga imo inaabot niya na. As for your dad, ikaw kuya, waray ka disiplina at imo ayam. Do itawo it lalaki labis nat lalaki may daduha nga ayam. May ada rage kangalson kan may ada lust urag. Ikaw nga klase nga tawo ka, waray nimo pagdisiplina tim duha nga ayam. Nga ultimo imo kalugaringon anak imo bababuyon. Waray kang wala kang kwentang tao kuya. Wala kang kwentang lalaki, wala kang kwentang ama. Una ko ay imo isukot tim kalugaringon kay nakagubakahan na kinabuhi tim anak yana. Tapos gintitret mo pa nga i-hurt an imo ikaduha pang anak. Anong klaseng tao ka? Mas masahol ka pa sa animal. Sana mabulok ka sa impyerno. Yun lang masasabi ko sa iyo. Ayaw na ayaw. Ikaw mo nga kaganak dapat itnaprotektahan iyo mga anak pero may dagud man mga tawo nga era linorong ha kinabuhi patit era anak era gindadamay. Karmahon unta kamo nga diri na kamo ig anak pa nga ni kalibutan utro. Kun igaganak man kamo unta maging ayam kamo. Diri ayam unta maging takla kamo. Nakakaloka. May mga tao talagang nag-i-exist na ganito, no? Sobrang walang disiplina sa kanilang mga sarili. Kaino man kami ng mga girls, kaino kami, nakakontrol man kami na we are actually an girls, women are more sexually aroused. More sexually anxious and intimidated, but we control ourselves in public and we do not do this. Most of us, like 99.9% of us. Why you men, the men who should protect his children, his own children, would do this to his children? Grabe ka. Susunog ka na impyerno, buhi ka pa. Nakakaloka talaga. Oras natin, it's 11:28 a.m. Gusto ko munang huminga. At i-chat in person ito muna si Beatrice. Replyan ko muna siya sa Telegram. Guys, kung gusto nyo magpa-hatid ng inyong mga mensahe, Telegram po, naka-QR code po yung Telegram, nasa image po, shared on our page, on my page, and nasa unmute po. And if gusto niyo naman po na ipahati dito through number, pwede po kapag wala kayong QR code ngayon, hindi kayo makaka-QR code ngayon, pwede po Telegram. Ayan, sa 0912982-4447. Telegram only. Alright, we'll be back for more. So keep it locked in only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio.

Oras natin, 11:52 a.m. na welcome back, Minisan. You're still listening to Unmute with your ate DJ Senpai. Only here's a dream high on 104.7 Dream Radio. Dumako tayo sa ating last letter muna for today. And susunod na lang yung others. Minisan, this one is from Marciano. Hello, Ate DJ Senpai. Mahupeng odoin mo ako nga rin si Marciano. Wari man ha ako din higod. Nakakilala. Hininga ako ng ginhatag imong agnay. Pero usapo ako didi nga. Medyo sikat-sikat nga nagbabaligyan din niya merkado. Lalaki po ako, pero kay ano daw la, nayakan itiba kapag lalaki ka, immune ka, hit domestic abuse. Adlaw-adlaw ako nga gin mamaliit hit akon, kalivin partner. Kapag kinakapos kami yung kwarta, tungod kay danay mahina it kita hita, amon gin babaligya ha, palengke. Yayak na niya ako nga waray ko bayag, gin babatakin plato, nga gin tatampalo ha, atubangan na namon anak. Diri na lang ako nag-aaringa sa. Pero

nahuyula ako, nahadirila ko nga pagtinawan ako at akon mga kasangkayan, pero grabe na good ate DJ Senpai, bagahin na ginpapatay ta akong dignidad as atawo ngan as atatay. Magaano ako, Martian. Salamat sa pagpapakatotoo. Walang pinipiling kasarian ang pang-aabuso, Marciano. Ang pananakit, emotional man o physical, ay hindi sukatan ng pagkalalaki kung kaya tinitiis mo ito. Ang tunay na matapang ay ang pumipigil sa siklo ng karahasan. Pwede kang humingi ng tulong sa barangay hall nyo o sa lokal na social welfare office. Protektahan mo ang katinuan mo at ang mga bata. Hindi malusog sa kanila na lumaki sa bahay na parang gera na lang lagi araw-araw. Lalong-lalo na hindi maganda yung ipanapakita mo na okay lang mag-abuse yung babae sa lalaki. Dahil hindi, dere ka manaato. Pero it's never okay. Okay? Tao ka pa rin. May karapatan ka. Kahit ano pang iyong kasarian. Oras natin, it's 11:55 a.m. na minasign. Domo arigato gozaimasu sa lahat ng mga nag-tune in. Ayan, may nagsend sa akin ng video. Ayan. Shout out ulit sa iyo, Nathaniel Mayor, at sa inyong family, at sa mga kasama mo sa biyahe nyo. Ingat po kayo sa biyahe nyo. Sa lahat ng mga nakasasakyan ngayon, dahan-dahan po tayo sa pedestrian para wari kita maangyanan. Once again, this is your ate DJ Senpai. See you again tomorrow. For now, domo arigato gozaimasu. Watashi wa kurizumi na senpai desu.

0: gabi.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, it's 12:21 PM na minisign. Announcement, announcement, announcement. Huwag natin kakalimutan. Grabe, sa September 5, nandito ang Tubero. Ayan, so sino ang nakakakilala sa Tubero? Well, the wait is over. Tubero will come to Leyte. Saan sila pupunta? Sa Palooza. Right? Tubero is hitting the stage with the hottest bikini open and stacked front acts. So, may kasama rin mga front acts. OMG, support local talaga. Leyte Academic Center po yan. September 5, 2026. Ayan, 499 po ang ticket. Available po ang tickets sa kanilang link. Ayan, so make sure lang po na nakafollow kayo sa aming pages dahil nakashare po ang kanilang mga posts. Ayan, sa MHA Production and Events. Ayan. And also, available din po ang kanilang ticket kung ayaw ninyo ng mga makalikot. Huwag kayo mag-alala. Go ahead and chat one of our DJs here. Chat me. Meron tayong mga tickets idadaan dito later. OMG. So, ito po iyan sa, ano po yan, sa Leyte Academic Center. Ang Palooza Tubero Live. Oh, diba? Visit yung kanilang page then, MHA Fraud and Events for tickets and more details. They're also looking for sponsorships. O, diba? Kung meron kayong mga business gusto nyong ipa-ads nyo sa amin. Charas! Tapos, idaan nyo sa kanila. O, diba? You're hitting two birds with one stone. O, baka! And, of course, I will be the host of that event. So, kailangan natin magpapayat, beshi. Ayan, so shoutout muna dyan sa aking kumare na si Maz Rachel Homeras. Maseda. Ano na naman at iyalibang yan ha? Shoutout kay Ma Maria Grenda Ong Poco Calipes na namamati Hira Caruin. Ayan. At ang, of course, ang G&E Entertainment. Ayan. Ang G&E Entertainment po yan. Sila po ang nag-organize ng sa Dinner with the Boyfriends. Exclusive for 300 people only. So, ano, what are you waiting for? August 21 na po yan, minasan. So, make sure na naka-reserve na po kayo ng ticket dahil may dinner na po yung kasama. O, diba parang dinner date? Actually, dinner date. 6 PM Pacific Point Events Place. San Jose Tacloban City Ballroom Area. So, exclusive lang po to for 300 guests. Make sure na nakabili na kayo ng ticket. Available po ang ticket dito po sa amin sa Dream Radio. Oras natin, it's 12:24 PM ninisign. Drop your shoutouts at our inbox. See ya!

Oras natin sa buong Pilipinas is 12:46 PM. Welcome back, Minasan, sa Dream High. Ayan, nagpapa-shoutout. Shoutout session tayo kapag ganitong oras. Kapag ganitong oras na under time ako. Charas. Ayan, na-shoutout kay Aaron Lim, kay Eliza Amora, kay Antonio Abad, kay Brina Rivera, kay Cam's Quintero, kay Charlotte Esquidero, kay Christian Paul na Sinopa, kay Dino Malquisto Homeras, kay Erica Ann, kay Francis Obregon, kay Irish Mayol, kay J. Bill, kay Jefferson J. Pabunan, at kay J. Ho, kay Jope, kay Jordan Abad, kay Jose Daba, kay Mark Kent Cabradilla, kay Queen Zaylara, kay Van Hyde Gob, and kay Nelson Brillo. Hello, hello, hello po sa inyo at sa lahat ng members ng CBRN Actors. Also kay Michelle Largo pala. Hello. Hello po sa inyo dyan. Maayong afternoon. Yes. And of course, sa mga magpipiesta dyan sa Palo, ayan, baka naman. Diba? Nakakaloka. Ito nga pala. Meron pala tayong isa-shoutout ngayon. Ay, shoutout mo kay Sir Paul Manlapas Avila at kay Ate Maria Emilita Sumbiron. Kumusta po kayo? Lagi po silang nagkikinig sa 104.7 Dream Radio. Minasan! Minasan, huwag kayong makakalimot dahil meron po tayong tickets. Ayan, tickets for this upcoming concert. Yan, nagaganapin po yan. Dalawa po ito. Meron po sa September 5, meron sa August 21. August 21, Deshi, ihanda mo na ang iyong loved ones to treat them on a date, on a dinner concert, an evening of music with a purpose. Ayan, The Boyfriends, a concert for a cause, where timeless OPM classics, exquisite dining, and meaningful moments come together for a worthy mission. Ayan, ang mga kumanta ng sumayaw, sumunod, trying hard yarn. Be serenaded by The Boyfriends and enjoy an unforgettable evening. August 21 po, 6 p.m. Pacific Point.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac

0: maipigro lamang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha later.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
5: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Dream Radio Time. It is now 3:28.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi ko bag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney, ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...

City's best FM station, 104.7 Dream Radio. Si Kat! Maupay ng kulo pa, Dream Kat, sa alas 4:19 na. Happy Thursday, everyone! It's your Kuya Elmer for Dream Jams. Yeah! Malapit na ang weekend. Bukas na ang Biyernes. O, di ba? Ang bilis ng araw. Ay, di na sabuton pagmata natin. Uy, Bermans na! Amugulat, ginungulat ano. Well, anyways, maupay na kulop ha. Iyong atanan, mga nakatunin na atong programa, labi ng mga manong drivers, nga biyahe na ang rush hour time, mga commuters, pasaheros, ang mga aada pa hira mga opisina pero magawas na nero na yan. And aada pa gyapon na mga swelahan or nag-break time, ang mga canteens or hira trabaho gyapon, maupay nga Huwebes nga adlaw ha iyong atanan. Tulog ka oras kita magkakaurupod, kutob alas 7, nababatian gyapon kita. Over 99.9 Dream Radio or Mock City and live streaming worldwide sa dreamradio.globan.weebly.com. Kumusta ang inyong araw? Simula kaninang umaga, sana'y maaliwalas po ito. Masaya, ayos naman at walang stressful na mga pangyayari or toxic na mga tao. Okay? Ayos lang tayo dyan dapat. Alright? And oras na para i-greet natin ng happy birthday mga Dream Cadas natin celebrating their birthdays today. August 6, 2026 sa aking Facebook list. Andito sila. Happy birthday to Donna Roa. Happy birthday hapon kan RJ Aday Resco to Ashley Kaboboy Canonigo. Ang mga Facebook names nga Poison Heart GT and to TP Adanza. Pati gihapon na kasabay nila nga nagse-celebrar han birthday today. Happy birthday, a year older but a year wiser. Kung may damang gihapon din mga special celebrations, ang mga ginkasal yan ng adlaw, ang mga gin, may mansary, anniversary, wedding anniversary, or ano man yan, bunyag, yan. May your celebration be happy with the Dream Radio music in the background. Alright, Dream Kada, alas 4:21 na. Stay tuned, I got more of the hits pagbalik natin on Today in History and Blast from the Past. Tutok lang dito sa Dream Jam.

0: kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: Philippine Standard Time, it is now 4:57. Narito ang ating Dream Balita. Sa balitang panahon, patuloy na humina ang bagyong Maymay. Habang kumikilos ito, pasilagang Timog Silangan sa bahagi ng Cordilleras. Ayon sa State Weather Bureau, ang sentro ng bagyo ay tinatayang nasa paligid ng Gamu, Isabela. Taglay nito, ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso sa o na umaabot sa 75 kilometers per hour habang kumikilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Nananatiling nakataas ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Hilagang Kanlurang bahagi ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Hilagang at Gitnang bahagi ng Aurora.

Sa ibang balita naman, pasok na sa ikalawang round ng National Bank Open si Pinay tennis star Alex Ayala. Ito ay matapos na talunin niya si Alicia Parks ng US sa score na 6-1, 4-6 at 6-2. Sa unang set ay dominado ni Ayala ang laro kung saan naipako nito sa isang puntos ang US tennis player. Pagpasok naman ng ikalawang set at nakabawi si Parks at doon tinalo ang 21-anyos na si Ayala. Nabawi ni Ayala ang kanyang momentum pagpasok ng ikatlong set at tuluyang tinalo si Parks. Susunod na makakaharap ni Ayala si American tennis player Cathy McNally. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sikat! Alas 5:20 na mga Dream Caras, maupay na. Yeah, kulup hai mga tanan. Welcome ha aton ikaduhang oras. Hining atong programa Dream Jams with your Kuya Elmer. This time, ibigay na natin sa inyo ang mga trending na balita online. Mga headliners today on a Throwback Thursday, August 6, 2026. On air para sa mga, you know, biyahe pa rin hanggang ngayon. Time for you to get updated. Hatid sa atin ang mga sources from News 5 and ABS-CBN News. Buzz number 1, palitan ng piso sa dolyar ngayong araw. Peso closes at 60 pesos 0.815 centavos. That's 60 pesos 0.81 centavos versus $1. Yan po ang ating buzz number 1 mga Dream Caras. Buzz number 2 naman, request for extradition. The United States government has formally requested the extradition of Apollo Quiboloy. Philippine Ambassador to Washington, Jose Romualdez, told news, okay, the news people or the press. Okay, there you go. Buzz number 3 naton for today. Patuloy ang operasyon ng PNP upang matunton ang kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates, sinusuri nila ang mga impormasyong natatanggap at ang posibleng kinaroroonan ng senador. Naniniwala rin ang PNP na mataas ang posibilidad na nasa Pilipinas pa si de la Rosa. Buzz number 3 tayo, Dream Caras. Bumuelta si Vice President Sara Duterte kay Palace Press Officer USEC Claire Castro kasunod ng pahayag ng palasyo na diversionary tactic sa impeachment trial ang ulat na nahuli na si Senator Bato de la Rosa. Yan, in connection sa ating buzz number 2, formal nang hiniling ng gobyerno ng Amerika ang extradition ni Pastor Apollo Quiboloy. Apollo Quiboloy, nahaharap si Quiboloy sa mga kasong child sex trafficking, fraud at iba pang paglabag sa US. Hinihintay na ang kasunod na hakbang sa proseso ng extradition. Yan muna mga Dream Caras, ang ating unang batch ng Dream Buzz. Buzz number 5, maya-maya lamang, kaya tutok dito lang sa Dream Jams.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: lilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Philippine Standard Time, it is now 5:58. Narito ang ating Dream Balita. Nanawagan ang Department of Education or DepEd sa Philippine National Police or PNP at iba pang law enforcement agencies na higpitan ang pagpapatupad ng pagmamayari ng baril matapos masugatan ang isang 9 gulang na mag-aaral sa General Santos City nang aksidenteng pumutok ang isang .38 caliber revolver na pinaglalaruan nila ng kanyang kaibigan. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, ang mga kamakailang insidente na may kinalaman sa paghawak ng mga kabataan sa mga baril ay masyado nang nakakaalarma. Binigyan din ng kalihim na nararapat lamang nahigpitan na ang pagpapatupad ng responsableng gun ownership, kabilang ang mas mahigpit na background check sa mga kumukuha ng lisensya ng baril, regular na inspeksyon sa tamang pagtatago ng mga baril at mas mahigpit na kampanya laban sa mga gumagamit ng illegal na baril. Sa ibang balita naman, bahagyang tumaas ang bilang ng mga walang trabaho nitong buwan ng Hunyo. Base sa labor force survey na inilabas ng Philippine Statistics Authority or PSA na mayroong 4.9% ang naitala noong Hunyo. Ito ay mas mataas na 4.8% na naitala noong buwan ng Mayo. Nananatili itong mas mataas ng 3.7% na naitala noong Hunyo 2025. Katumbas ito ng 2.59 milyon na katao ang may trabaho noong June 2026. Na mas mataas ito sa 2.5 million na naitala noong May 2026. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada.

0: The city's best FM station, 104.7 Dream Radio.
1: Scott!
0: 614, Flo G, Drift Star. On top of that, you also heard Pagmasaya Nako from June Sisa. All requested sa ating Viber 0921-419-6566. Mga Dreamcast, narito na ang ating second and last batch Dream Buzz for today. Maupay nga gabi nga yan. Ito na mga kabalayan nga nakatune in na atong programa. Especially nga da ha mga taga Naganaga, right, Tacloban City. And Nulatula, ha Upper and Lower Nulatula. Housing gihapon, may daha Seaside and Mountainside. Thank you so much guys. Mga taga VNG Subdivision, Kaibaan, Youngfield, Marasbara, San Jose, Abukay, Utap, Sampagitan, Napitong. Thank you so much. Everywhere you are right now, basta naka Dream Radio. Thank you. Heartfelt shoutouts now to the Mendoza family of Carigara Leyte. From Eileen, happy listening as well to Rhea and RJ. Mula po yan kay Belle ng Ormoc City. Kurt would like to shout out ang iya barkada nga da Halapaz Leyte. Also, hello to Lance and JM diri habay Paseo de Legazpi. All right, thank you so much Nina for your message over Facebook page. Yan Dream Kadas, eto na ang ating Dream Buzz. Okay? Buzz number 6. Tropical Depression Maymay update. Nasa bahagi na ng Philippine Sea ang Tropical Depression Maymay. Batay sa 5 PM update ng DOST Pag-asa ngayong Huwebes, August 6. Huling namataan ang sentro nito sa layong 150 kilometers silangan, hilagang silangan ng Etiague, Isabela. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour, malapit sa gitna at bugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Luzon, lalong-lalo na sa southeastern portion ng mainland Cagayan, sa Isabela, sa Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northern at central portions ng Aurora, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province at ng Ifugao. Batay sa forecast track, inaasahang patuloy pang hihina ang bagyo at maging isang remnant low na lamang ngayong gabi o bukas ng umaga. Okay, so there you go. Buzz number 7 na tayo. Okay, buzz number 7. Ayan, wanted poster ni Kiboloy sa FBI. Naku, formal na ngang hiniling ng gobyerno ng Amerika ang extradition ni Pastor Apollo Kiboloy ayon sa inilabas na wanted poster ng Federal Bureau of Investigation or FBI. Kabilang sa mga kinahaharap na kaso ng pastor ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud at coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. January 2022 nang mapabilang sa wanted list ng FBI ang Kingdom of Jesus Christ founder. Kasalukuyan namang nakakulong sa Pasig City Jail si Kiboloy na nahaharap sa kasong child sexual abuse at qualified human trafficking dito sa Pilipinas. Ayon naman sa Department of Justice or DOJ, wala pa silang natatanggap na formal request kaugnay ng extradition. Alright, Dream Kadas, last natin buzz for today. Masaya umano si Vice President Sara Duterte sa takbo ng gumugulong niyang impeachment trial. Pinasalamatan niya ang mga abogado na tumanggap sa kanyang kaso. At kaugnay nito, may kaugnay pa nga nito, no? Kaugnay na balita nito, bumuelta si Vice President Sara Duterte kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro matapos sabihin ng palasyo na diversionary tactics sa impeachment trial ang ulat na naaresto na umano si Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Duterte, bilang spokesperson ng Office of the Vice President, dapat maging professional si Castro sa mga pahayag nito dahil kumakatawan siya sa nasabing tanggapan. Sa entertainment buzz naman tayo, mga Dreamcadas, humihingi ng tulong sa kapwa-artista ang komedyanteng si Romy Pastrana o kilala bilang Dagul. Kasunod ito sa hamon ng sa buhay na kanyang kinakaharap. Sinabi ng 66 years old na komedyante na nahihirapan siya sa pinansyal na usapin dahil sa kawalan ng mga proyekto. Bumuti na rin ani ang kanyang kalusugan kumpara noong nakaraang taon na lagi siyang nasa paggamutan. Ay, ilan sa mga sakit nitong binanggit ay ang sleep apnea, pulmo at binabantayan din ang kanyang kidney. Problemado din ang kanyang tuhod dahil hindi na ito makalakad na maayos at makatayo ng tuwid. Let's pray for Dagul. Ito yung isa sa mga nagpasaya sa atin, di ba, sa previous years. Sana ay merong kind-hearted person na dumulog sa kanya at tumulong. Alright, Dreamcadas, yan ang ating Dream Buzz for today, alas 6:20.

Original price ng bleacher tickets ay nagkakahalaga ng 13,500. Nakapag-down na ang biktima ng 10,000 pesos at ang natirang 4,200 ay babayaran kapag nagkaroon ng pirmahan. Subalit nag-message ang suspect sa kanya at sinabing nagkaroon umano ng problema sa ticketing service kaya nagtanong ang biktima sa isang group chat. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada!

0: Food tripan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisa ng among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga, dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
4: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert or a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Dream Radio time. It is now 7:56.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin. Led John. Victor Karma. And your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Lady Love Music Festival, August 29, Saturday, 4 p.m. at the Tacloban City Convention Center. Get your tickets now at tickethub.ph, SSVIP at 2,750, SVIP at 2,000 pesos, VIP

0: Dream Radio time. It is now 5:55. Dream Radio!
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Terry Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Dream Radio time. It is now 6:56.
1: Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha late.

0: Dream Radio time. It is now 7:28. Dream Radio.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's

0: Dream Radio Time. It is now 7:56.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili, di ko kaklaro, bisa layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, ya bi maigmata sa bumitan.
11: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: Malagang palang, ang iBerry. Marasa nga, di kita pangaon.